tiyang ulang bayo woy ra ara kokoron ton dire malah cecet na marka perwala.